Ngastang ayin na siyang muli na tumen ya mo ni siyang tako. Nang luo ka ba siya? Jalan ya. Abang sana jangan. Na na na. Kan kito na nasubat tragi ya. Jato na. Di mejo na tuan na bensi. Jato na jani pampan dia. Jani siyang ya. Kapanyahan itu kada na. Betako man kada jani siyang tako ni kengkem. Liwayan ya beli ketut. Sakan waktu je nang.